kam le chotoi seta ning ke hang ateng ke papleng thek the bua phan la si sarlam the pulo thek ser si kudam ke dam thek the te phule nam dam pinya sarlam the ke lapani chalo

0: amat nilipanin ang pakanundi.
1: Ito nali, pongda kumangkan kanun nila.
0: La last batay si mane hala killing jongkret pa film actress pan hai. Hala pan ke than, ke kan ke than, nilitum la dorsing teranga pan kar hi. La so hut si, la so so pinim surung tek te delam ala pan ke kan ke than hut la nilu, cumangkan ni kan puti.
1: Lagi cumangkan kalilu, lagi eksek.
0: Kalilu, cumangkan hut lu.
1: Cumangkan
0: hut siya film si syuting lu. Amat nili tum si tek te ong masi nili standun hai. Masu hut bayan nili cumangkan kanan kong lu.
1: Tena nali manela chumangkan mekai hurle chumangkan kan kite thot man chewang lo te hupu pen chikan nai pusikar sonalam do mate di ajulong ma ajulong le nali
0: ajulong mane mo ge thi hu chamarong ete pohai pen hale e hupu pen kanang ko pot amani li ta mathal he ha suhut bangke lasu ke jok phanu bon jok chit bo
1: nali jok chit le di
0: la killing chamka film ka ke shooting hot hai so du long si nili kan dun long lok lo so chamang kan long si
1: nali kuman

0: Fácil.
1: Que ni pensar, 1999 ba.
0: 1999. Fast data fige na lena lo charli ke.
1: Ni li difu girl college se charli sa. Dharam nala.
0: Kosan hala so ke ni difu girl college se apu thak na lian thani ta de.
1: Hala na hala da khasar hada ni li kar bi pi tum pen chetang sta hala tum na chelang chelang he. Sta bangli pi pen si ni li bi si chela. So bangli pi kan thek pi dolip. Dolipal pal mai me ha so pe men he man non na so na to do ne la so pe lan ke khali ta lan ne kan po nan ke lun lun noi po an ke ne li ke kan la ne li bang lun lun po hala bang kan kan thek pe ka so pe ke thek ding hala ta an ta me kan thek pe an ke ding si ne li ke ing tang ui pu lang teng ti ik pheng a so pe he se ta me kan thek pe la so pe man ning do e nang hon da nang hon o la so pe he am para ke ne li bang lun si lun lun lo amal lun lun o malase aphi nili nili ekasupi phanta ha dakse pacharli la so college long hai man ke nili ekasupi bangke la ke lun ki lun na se kali ha phani sa tung pu buthan nang ni tung lun lun thek u pis nang lun thek the dela pasi ki pu amal nili bang ba lun thek the dela nili bang ha dak du sa tung ta ninga rong o hai nili lun nili lun pente hala dak nili lun kilun along instrument hai pinin anki tip ke thengun ge hola radio center long babu kropu di puri radio center long hai la si la nili ong lo la si guitar hai nang rat pipo jir pu tum phan hang po cheng hai ri po pong si hai ri po la si hadak lun lun ti ti nili
0: ante nang li hala kini di puri girls ko long kilun alun izir lun ikade
1: sting ne atlo sar pipelen ta apamo kilon alun talun sa e dunia go dhili logan polun he la talun anke
0: sasabu
1: apamo don elo ke sa
0: te
1: bohagote putalun majung miya
0: talun thaden

0: Sitting ni elosa.
1: Macam, nali kini difficult girls girls lom kopi loge Charlie nali arts ma science loge
0: Charlie.
1: Arts si Charlie. Angke nali kuan loge Charlie dun.
0: Ni lah higher secondary an cahala.
1: High secondary pas terkini nali.
0: Charlie le delosa.
1: Charlie le delo. Then nali Penan mantul loge doge.
0: 2013 December 22 tarik losa ni biake.
1: Nali hamasor ke?
0: Nili hamasor ke difu. Ini ke medical college anak saya hem. Sama non bang, ni tu mula pergi market lah. Sab so hem kikim tang doma dat si dok.
1: Cora main ke kupu lo?
0: Sam milik bo.
1: Sam milik. Kupu lo ke claim ke?
0: Sericulture long. Si cok claim jen bom sa.
1: Kenang li hemasor, kenang li so sumar ke bangkuan do lo.
0: Nili sumar ke invest sa.
1: Invest.
0: Alu susu.
1: Nang li nang lisa na repairment ke nang thang lo di nang itum korte bangkhani lo
0: korte bangke nilite tum bah nilo nilo bang thom an paraya nili ek tum bang plido
1: nang lar so ka kleng silo ma
0: nili ke pinsor lo so penta ke bisilo sa
1: o aki bisilo o lasi nang li pancha la hemasor tum ke korte tum ke nang li panang hon bika lo di
0: Nan ada nang hon piksa, ni non nili biaya pesta ajat pesta minili ikut mah, macam mata dong pik. Pinila dah kebang, pesta minili ika somar sena dun, minili ika mun pila.
1: Nang lian teh lah kini radio long mantu kan lalun kilon keceng-ceng ke?
0: Nili citing ni dah lusar, ya di pu radio center tapang okor jangko ta dun. Kesar pimar deh pen ta aku nili radio center long 2014 alam bon nili ke dam. La kaban pen barisi na hang pon leh. Hang dun tak po. Engke dun si usup padok lun si lun lo kaban bang pakan lun bari bang eh je ek thana lun si nili tumbang thom tan lun dam lo sonse bang tu jer jer je thak dam si.
1: Jai tuai elun di.
0: Lakai je

0: Nali la lunbari mamukha kusan chikicharli.
1: Lunbarim ke kechenko ke la sono nili paita charhe pik.
0: Uchepi.
1: Uchepi mane charhe pi sonlo.
0: Charhe pi.
1: Mane nili bihek penta nili pai hedi charhe dun pik. Amatsi la ake hala sohut ke nili bihek ako ke gari motor ta kom pik la. Bas hayan chot la. Amasi nili ong hem ta dok mukamat. Hasar jeng, amasi nili pai bang nili ong hemce damte nili panang poniti. Aso sar pige gari je thap thelo sar. Tovar so ding tak cerhe pon loglo. Amasi nili pan kya history nang than pon bompo. Lapu pan ke lason pan ke lapu lo, lason pan ke lapu lo. Nang than pon verlo. Amasi nili cerhe ate ot lapen alam the lahai hui bang nili chini dalo. Amasi non la pina pina bang lun ha hui lun lo lun barim lun lo plote nili lam the karju dun phan ke prajen lo te ot phan si charli dun ang chapla
0: la ki charhe charli ke ha rong pena achar dam si ma sarpi mar tum la ki charli li ma dedi na la son charli dami ma
1: o nili le li po ala ke se as long dun hothe nili tum phan e ke charhe nang pacharli lo nang tum charhe charli nang ipo ma sot ke nili ta nili bang thetan lo hai stame 16 15 son alon ata si dolang bon amat phere duk nili char he hai mane a history nang than pon bom metiklo nili phan nili tum phan hai mala ke ke dam tala kaban baido pen nili phan si nang pachali tailo amasi kaban baido bang ela ke minang anchali dun lo nili bang phere duk phere karan ela son lo la ki thi munit phan ta an pachu ti ti mate ing thur po an pachu po
0: hor
1: pajun po kove pacho po lhaiti angke la ka ke kithur hota api hai pachi soi vet si thur si angke cholong pangni ji hoi long pangni ji la soniti matisa angke arita pachi sam dam ji ya titi lhai anta lamben pulap amani li bang phri duk hoit pu amasi nili ning chi ber bor ibor isi long thompli pho ge kaban ben bhaini dun po la char he dun tilo amat phere duk amani li iribubla iribubla man ke non ke the an bang ke phere rele hai stame ala nili jirpi bang pula nanglis nang sopi bi ang langa char he charli nang nilo belak le charli nai pasila lun ene kalbi lun barim la hai sini li hai charli don rong lo
0: o nali mane ke charli bang ke obublo
1: o la san la charli bang ke thalang mo phile charli nai pasi mane oso bi ang lang pasi nang puyala nili phane
0: non ke charri unlo bodi
1: thalang pasi nili jirpi